batrasi te nakati oyo batubaya ndakayo ekombo na yo etikali seko na seko mpona bi.